0: Oh, mi moyo wangu, mbona una uchungu? Mwenzake mi moyo wangu anaumiza sana. Ole, nige, nige, ingoma ibake lipiti. Mane natupa stimu na wanangu kulia kijiti. Nige, nige, ingoma ibake lipiti. Sakie wasiku kuita watu kuchema muziki. Mama na inatupa, na inatupa. Wanangu inawapa, na inawapa. Sisi watu wanapata, na wanapata. Na bebe sinipata, na sinapata. Na mnema mwanangu kopande wakanga. Nilitamani tenge ila sija jipanga. Na mnema mwanangu kwa mtakwa na mwenzio. Nilitamani manasi ila dosi na salio. Mama yo mama.
1: Wame nitenda waka ushadabu.
0: Mama yo mama.
1: Wame nitenda waka ushadabu.
0: Mama yo yo.
1: Wame nitenda waka ushadabu.
0: Mama yo mama.
1: Wame nitenda waka ushadabu.
0: Asa waite.